0: enu ye sawa ya program amani ge kanisa ne Bishop David Chiganda wewe mukisa kawo uliriza eranga boyiga
1: bunu bwe bubaka bwenjiri nubulabirizi Dr. David Chiganda okuva mu kushenta fuka center mengo wone kuchimena mweda akatumize mweda Spice FM umulabirizi Dr. David Chiganda muwelezi chokusabira cho umubulire chicho ize umusindikire n'obujulizi sindika voice note nika video kwa WhatsApp ye kuzio msambizio mkaga Rinda satu. Umulabirizi Dr. David Chiganda akuloba zo kwa gilo baka bwenjiri okusiga nangi sage na maso yiba za bantu behwe ima kakomero chenjo jeo chukube chankwanzi kagadi nebitubi bilale bididanyi mukama kuwo mkisa
2: panambala msiza mlinyali ya mukama feso kristu edane tuweba za mukama katunda kubanga mruonji na okusasira kwa kube ilira emirembe jona elanga wofunye echifo mumuti mago nofunila katonda echifo mumuti mago ne katonda kufunile echifo mumuti magwe elanga wofisiri za katonda obude ne katonda bwati afisiri zengo obude mlinyali ya Yesu chokoze jechiri kati okusinzira ku Bible ngabwe somesa abantu bwe bamala okubatizibwa ekiddako kuba kujjula moyo mutukuvu Bible bwete bwegamba genda Bible yo mu kitabo kya Matayo esula ya 3 olinyidwa 16 agamba bwana awo Yesu nava e Galilaya natuuka ku Yorodani eliyo Kana amubatize neyo Kana yali ayagala okumugana ngagamba nti nze neetaaga gwe okumbatiza ate naawe ojja gyendi naye Yesu n'addamu n'amugamba nti kkiriza kaakano kubanga kitugwanira bwe tutyo okutuukiriza obutuukirivu bwonna n'alyoka amukkiriza lekkumi n'omukaaga awo Yesu bwe yamala okubatizibwa amangu ago n'ava mu mazzi laba eggulu ne limubikkukira n'alaba omwoyo gwa Katonda nga kakuye ng'ejjiba ng'ajja ku ye laba eddoboozi ne liyima mu ggulu nga ligamba nti oye mwana wange gwe njagala gwe nsanyukira ennyo ekyo kibaawo nga Yesu bamaze kumubatiza simanyidde ddala gwe ddiro

0: akubatiza atera simanyi obaddala baba akubatiza wajjula omwoyo omutukuvu nenga basibo ne banyabo bana ba Mukama omwoyo omutukuvu Katonda era ali mu busatu obwa Katonda era ye geemaanyi ga Katonda agaakola ebintu byonna byonna bye mulaba era agassaawo ebintu byonna era mu kiseera kyekimu omwoyo omutukuvu oyo geemaanyi agayamba ne naffe buli lwe tuba twagala okwogera ne Katonda geemaanyi agapawalinga communication yaffe geemaanyi agapawalinga ebigambo byaffe geemaanyi agayamba essaala zaffe okuwulirwa mu maaso ga Katonda nga bw'olaba essimu nti olwaliro ogikwata n'oginyiga n'ogikubira omuntu ali e China oba mu America n'oyogera naye so nga ate gw'oli Uganda naye nga gw'oyogera naye ali luddawa ng'ali mu America kyokka n'oyogera naye nga n'okulekaana toleekaanye era tewetaaga nnyo okuleekaana batuuke n'okubuuza nti kyekikuleekaanye nnyo nti anti gw'enjogera naye ali mu America n'olwekyo ngezaako okuwoggana ampulire bwekito bwe kiba ne bw'oyogera akaama akola atya ne bw'oyogera empola mpola awulira kikyekyo ekimuyamba okuwulira wakatiwo naye awo waliwo connection power waliwo signal ng'oluisi mugiyita netiwaaka waliwo amaanyi agapowering ebigambo ebyo by'oyogera ne biba nga gye biri babiwulira kaakati tekinologi oyo yasooka wa Katonda ye yasooka okumuyiya nti naawe osobola okuyima wano wadde Katonda ali mu ggulu ate nga muggulu wala nnyo naye amazima gali nti oyogera ne Katonda nga akuwulira oba oyogedde nnyo oba oyogedde lwatu oba kabadde kaama oyogera naye nga gw'oli eno ku nsi Katonda n'awulira amaanyi agayamba essaala zo okuwulirwa ewa Katonda maanyi ga mwoyo omutukuvu era kyova olaba abamulina beesiimye n'abatamulina beetaaga okusaba kubanga bayibuli tugamba nti ne bwe tuba tusaba tetusobola kusaba nga bwe kitugwanira tetuyinza kusaba nga bwe twalisabye wangi ti naye bwe tuba tusaba omwoyo omutukuvu ono gwe njogerako aintaviininga n'ayingirawo n'atubeera obunafu bwaffe bwe tuba tusaba n'ebyokusaba byennyini abiyingira omwoyo omutukuvu ono emigaso egy'omwoyo omutukuvu lwaki omwetaaga mingi nnyo kati egwe gusoose gwe nkubuulidde okuyambako essaala zo yazipawalinga ne zituuke wa kitaffe gwe nogamba tomwetaaga oyo omuntu yenna bambi nga talina mwoyo omutukuvu naye nga asaba abanga omuntu atalina airtime ku ssimu ye naye nga ate ayogera essimu yaweddeko dda airtime naye yakola atya ayogera oba tannagidayo linga tagidayo linze takubye oba tekuli airtime naye nga ate yayogera yes mumpulira okay naye tiwali akuwulira kubanga esaidi eri tokonekiti nze omuntu yenna atalina mwoyo mutukuvu naye bw'ate essaala ze bwe zibeera aba ayogera ne Katonda atamuwulira kubanga ekiba konekitinga bakita Holy Spirit bakita mwoyo mutukuvu omwoyo omutukuvu ono nga bwe mbagambye ayina emigaso giweraawerako egimu gye ŋŋenda okulagako mu budakiika buno butono bwe nnyina giigi n'emirala giri eno mu kitabo kyaki mu kitabo kya Makko Makko essula ya 16 Makko 16 olw'ekkumi n'ennyando zaalwe tunatandikirako oluvannyuma n'alabikira ekkumi n'omu nga batudde ku mmere n'abanenya olw'obutakkiriza n'olw'obukakanyavu bw'emitima gyabwe kubanga tebakkiriza abo abaamulaba ng'ate amaze okuzuukira olw'ekkumi n'ettaano n'abagamba nti mugende mu nsi zonna mubulire enjiri eriyo ebitonde byonna akkiriza n'abatizibwa wangi alirokoka naye atakkiriza omusango guli musinga olw'ekkumi n'omusanvu era obubonero buno bunaagendaga n'abo abakkiriza banaagobanga emizimu mu linnya lyange banaayogeranga ennimi empya banaakwatanga ku kintu ekita tekibakolengako kabi n'akatono banassangako emikono abalwadde nabo banaawonanga amiina obiwulidde owulidde emigaso egiri awo bino byonna nga bw'obiwulidde wano byonna nga bw'obiwulidde tewaliwo n'ekimu ky'osobola kukola nga tojjudde mwoyo mutukuvu bino bintu by'abantu abakkiriza naye abakkiriza abajjudde omwoyo omutukuvu so si bannaddiini obudiini so si abali obubeezi mu ddiini so si abo abagamba nti nze ndi mu ddiini aa bino byonna nga bw'obiwulidde wano bibera kwabo abamaze okulokoka ate ne bajjula n'omwoyo omutukuvu. Okugeza ndowooza obiwulidde ekisooka batugambye nti obubonero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza. Ekisooka banaagobanga emizimu mu linnya lyange. Baani? Abakkiriza. Abakkiriza bwe bamala okulokoka ne babatizibwa ne bajjula n'omwoyo omutukuvu, bino bye bimu ku biddako nga bajjudde omwoyo omutukuvu. Ekimu ku byo kugoba mizimu mu linnya lya Yesu. Emizimu tosobola kugigoba nga tojjudde mwoyo omutukuvu. Ogigoba gikugoba, ogigoba gikugoba. Era wali abagyepampalikako nga tebajjudde mwoyo omutukuvu, bali bubezi mu ddiini, tebalokokanga, bali bubezi mu ddiini. Abalana balaba walala nga n'obagambo ojja genda. Abalokole twabalaba nga bagigoba, naffe katugigobe. Twalaba abalokole nga bagigoba, twabalaba ku radio, twabalaba ku TV nga bagoba emizimu, kaka naffe tuzze tugigobe. Ng'abo nno balabika beefaananyirizaako bali be nasomakera mu kitabo kya Bikolo by'Abatume, batabani ba Sukewa oba Sukeva, mbwe abalaba Pawulo ng'agoba emizimu, nabo ne bagyepampalikako ne bagamba tukugoba mizimu gwe, va ku muntu ono, omuntu ono muveeko mu linnya lya Yesu. Pawulo gw'abuulira emizimu egiga nti akaki? Akaki mwogedde mutya? Nti tubagoba muve ku muntu ono mu linnya lya Yesu. Pawulo gw'abuulira emizimu egiga nti mwe musaaga. Ekitegeeza mmwe kwegamba mmwe mutugoba mu linnya lya Yesu, Pawulo gw'abuulira, so si gwe mubuulira, so so wammwe, so si mmwe gwe mumanyi. Okay, kwega mukoppa bintu bya Pawulo, muli mukukoppakoppa bintu bya Pawulo, mutuyiikiriza kuba mwalaba Pawulo ng'agoba. Pawulo mumanyi kyayina, Pawulo mumanyi kyayambadde, Pawulo mumanyi omuwendo gwe yasasula, Pawulo mumanyi nti yalina obuyinza mwe temulina. Ani yabagamba nammwe musobola otugoba? Emizimu egyepampalikako nga tonnalokoka ng'ogikakanako kugigoba, obanga abbye yunifoomu ya poliisi n'ogyambala n'oyagala ogenda otandika okukwata abantu, bwe baakumanya nti toli wa poliisi naye atogezaako okwarestinga abantu, kale n'abantu bennyini bwe bakwekwatirako bakukuba poliisi egenda okutuukawo nga naawe ekitegedde ekifo e Uganda, ng'okwata abantu nga toli mu poliisi kubanga oyambadde yunifoomu ya poliisi, oba n'omala weefulafula ne yunifoomu eyinza okuba togirina n'ogamba abaliwo lwakubanga mulaba nzize nyambadde leeya naye ndi wa poliisi. Kakati gwe jayo ebitambuliso, gwe naawe otuula wansi nkukutte jamu engatto. Bannange ekyo osobola ekibakola nga tebannakumanya, ne baamala bakumanya nti toli wa poliisi, bayinza okutwala nga kaguddeyo, oyinza okinyonyoka. Kati bwato bw'abeera agoba emizimu nga tajjudde mwoyo mutukuvu, bwato bw'abeera emizimu gigobebwa bajjudde mwoyo mutukuvu. Era bali batabani basuka Eva yabagamba mutugobangaani katugoba kuyitaani. Pawulo tumumanyi, Pawulo tumumanyi, ne Yesu gwe mwogeddeko naye tumumanyi. Kakati mmwe baani? Towa kitambuliso. Emizimu gyabasabawo ebitambuliso nga babiraba nako, nga babiraba babadde bakoppakoppa, baalaba bagigoba ne bagamba naffe tugenda gigoba. Kumbe bo tebali endorsed, tebali empowered, tebali approved, tebajjudde mwoyo mutukuvu. Eggulu eggulu tiribamanyi. Njagala ojjukire nti ekimu ku mugaso omulala ogw'omwoyo omutukuvu, omwoyo omutukuvu ye neetiwaaka y'eggulu. Nga bolaba zino neetiwaaka z'essimu ze tulina, nga bolaba neetiwaaka ey'essimu gye tulina, nti oluteekamu simu kaadi nga ya MTN n'eku sikuriini kwennyini, sikuriini yo kwewandikako akagambo nti MTN, si bwe gubeera? Kitegeeza MTN yekumanyi. Bw'oteekamu simu kaadi yaabo, essimu ng'ogikyajinze bulungi, ogenda okuddayo kebera ku screen ng'essimu ogitaddeko nga n'akagambo MTN kwekali. Ate sigwe okawandikako ne kalaamu yo, tokawandikako na kalaamu yo, kaveeri kabaka bakakuweereza bakugambe gwe tukumanyi era gwe tukulina era eno oli connected era eno tukulaba era eno essimu yo gy'eri yetuukayo era bwe baba gisazeeko ky'oddako okulaba eno ku screen olaba nga bagamba non network, oba si ekyo nga gw'otambudde n'ogenda ewala ewatali network yaabwe ogenda okulaba ng'essimu egamba no service. Bw'atyo bw'abeera omuntu atambula n'ava mu Katonda, bw'atyo bw'abeera omuntu atambula n'ava mu presence ya Holy Spirit, bw'atyo bw'abeera atuuka gy'atuuse nga bamugamba no service, kasita agenda ewatali mwoyo mutukuvu gy'atamulabira, atambudde n'ava mu Mukama, agenze mu territory etali ya Mukama, hagenze ali mu birala, ali mu nsi eggulu nga liwandikako nti eyeyeyo yekutuseeko no service oba no network. Ani awulira ngambeko nti amin? Omwoyo omutukuvu ye connection gye tulina wakati waffe ne Katonda, yetuyamba bwe tusaba ne tuwulirwa, Neyate ne setani betuba tumugoba. Nga tugoba daimoni. Nazo otekwa zisimbuli zango ino moyo mutuko. Kasitazi kulaba bweziti.
1: Wani?
0: Omuntu ayamba domoyo mutukuvu nga ino moyo mutukuvu. Abanga atadeko uniformu bwabeera eya police obe ya maje. Gwogamba ntitula wansi. You are under arrest. Yaulira mangu kyogamba. Kubanga oyamba de. Ulimu uniformu. Uniformu ye guli jagabira abantu be. Akabonero kabateekako bakaita moyo mutukuvu. Bobo kubenga ziwera muli nyerya Yesu. Nolecho mwetaga era abantu abamba kole ensobi yeriwa yeno bo Yesu yekago bamanyi ne tata Katonda kitaffe yekago bamanyi ne beerabira no nti ate omwoyo omutukuvu ono ne wa Katonda yennyini yagenda okutwanjulayo ekyo ekisooka naye nga tonatuuka naye eri gye bagenda okwanjula n'okuva obuvi wano okuva wano okusituka ku lunaku olw'otutwala mu rapicha nga tukwakulibwa nga tutwalibwa ogenda okusinkana kitaffe amaanyi agagenda otusitula wano nga ne gravity tekusobola kuzza wansi ate nga toyina nnyonyi erikusitula tewabawo erikopita erikutwala naye amaanyi agali kuyoola wano bagayita Holy Spirit bagayita batya kubanga wulira mwemwe n'abaasoma ku Bayibuli ye Yesu tagenda kujja wano ku nsi kutuuka wano agenda kusigala wali mu bbanga ajja kusigala mu bbanga nga atulengera ffenna kimuyamba okusigala ng'alaba abali mu America engeri gye basituka abali e China engeri gye basituka abali e India engeri gye basituka abali ewa gye basituka nga bonna yonna ng'asobola okulengerayo simanya owulira kaakati ggwe ekigenda okusitula wano Yesu si yagenda okujja ng'alondalondamu abantu ng'abasitula si yagenda okujja ng'ajja abakwata ku mukono ggwe ekigenda okusitula wano mumpulira mu Luganda mumpulira maanyi ga mwoyo mutukuvu ge gagenda okusitula wano ogenda gwe okugenda okusisinkana ne Yesu maanyi ga mwoyo mutukuvu ge gagenda okusitulawo ate abalala nga tebasobola singa mbadde nazze neetegese nnyo okusingako wano naalikoledde demonstration ekuyamba okutegeera kye njogera mu bika bya gaasi waliyo gaasi gwe bayita helium simanyi wali omuliddeko helium kakati ate waliyo ne gaasi ono omulalo wa bulijjo singa okwata gaasi oyo n'okwata baluuni bbiri emu n'ogiteekamu gaasi owa bulijjo oba ogguna omukka ogw'omukamw ako n'ofuuwa mu baluuni n'ogisiba bulungi ne rubber band ate baluuni endala n'ogiteekamu helium naye n'ogisiba bulungi n'ogiteeka awo gy'otaddemu helium ejja kubuuka egende eyinza n'okubuuka okuva ano paka mu America kubanga ebuuka n'egenda mu bbanga helium yetabeera wano wansi eri waggulu alina ebimu attractinga bimusikanga bimutwala agende kakati ate eno baluuni endala ne bwoba waziguze mu dduuka lyerimu ku sitooka y'emu ye erimu wano ye ejja kusigala wano ku nsi bwegira bwe yeetololamu awo ne yeetololawo tevaawo kati yenjawulo eyo egenda okubeera wakati w'abantu abaalokoka n'abatalokokanga ku lunaku linga Yesu atutwala n'abatalokokanga bajja gezaako okwagala okubuuka naye nga baddawo kubanga bajja kulengera nga gwogera omuli gwebe ogende bannanga abalokole baba nebagenda abalokole bagenda ng'abuuka akola atya abuuka ddawo bannange banna kubanga bambi bajja kubanga bambadde ebizitowa Pawulo byayogerako mu kitabo kya Bebulaniya agamba atya Bebulaniya 11 gy'agambira wulira ekigendo balemesa okubuuka okugenda

0: ebikolwa by'omubiri bya lwatu
1: byebiriwa
0: byebino
1: aha
0: obwenzi
1: hey.
0: Empitambi
1: hey.
0: Obukaba
1: hey.
0: Okusinza ebifaananyi
1: ebyo byakwambula
0: okuloga
1: iyi nga tulina ebyokwambula bingi
0: obulabe
1: ulira ate ekyo
0: okuyomba
1: ulira ate ekyo
0: obujja
1: hey.
0: Obusungu
1: ulira ate ekyo
0: empaka
1: ekyo kizitowa
0: okweyawula
1: ekyo kirimu ne pamba
0: okwesalamu
1: aya
0: ettima
1: hey.
0: Obutamiivu
1: agogo nagambalo
0: ebinyumu
1: oh.
0: n'ebiringa ebyo nsooka okubabuulira
1: hey.
0: Kwebyo
1: hey.
0: Ngabye nasooka okubabuulira nti
1: hey.
0: Bali abakola ebiringa ebyo tebalisikira bwakabaka bwa Katonda
1: omanyi lwaki kubanga bajja gezaako okwagala okubuuka nga bwe nabagambye okubuuka nga baddawo buzi bagezaako okubuuka ate bayambala ebizitowa balina ebizitowa baagala okweyambula eno ku nsi tubadde misinde nga tudduka naye nagyo tebagisobola kuba toyinza kwetaba mu mpaka za misinde ng'ate oyambadde agagoye agazitowa mwana wa mukama ago agagoye agazitowa ge bava tusomera ago ge gamu ku go n'agalala ge tutannasoma geetaaga ogambule mpola ogende ng'ogejjako kubanga gakulemesa okudduka todduka waalibadde watuuka dda waalibadde ogwe wasooseeyo naye buli lw'ogenda okudduka wayambalaga mubutusi wayambalaga winter court wayambalaga sweta agazitowa ozitowa toyina bwodduka ŋambira neiba akuline nti yambula nkulaba obiremedde ebirimu byekutteko olina ne excuses omanyi kakati ekyo nze ndudde nakyo nnyo musumba akyogerako tamanyi buzibu bukiriko simanyi na bwenyinza kireka era nze ekyo kiritwala mukama nyini mpozi yaliva mu ggulu najja nankwatako nensobola okukireka kubanga ekyolaba kyantandika dda nnyo kuba ne mama wange nyini era naye yali akikola naye taata wange baamuŋŋamba era naye yalina abakazi mukaaga kati nze okubeera n'abasatu bokka kwegamba olwabanga era nange nnwanye nnyo kubanga naye taata yalina basatu ate ga ne mukulu wange era neyali mutamiivu mwengo gwaffe gwakika ekika kyonna kitamiivu kegamba mwina tusabira busabizi kati sebo naawe nnyabo ebyo byogezaako okuwolereza bizitowa bikola bitya tebikuganya kudduka ate nga liwo maaso gaffe emisinde egyempaka lile egiteekeddwawo gyeteekeddwa okudduka nga tulina okudduka tutuuke wali ewawakanirwa wali ewawakanirwa bategeeza ku finishing line buli muntu waayagala okutuuka kati ate gudduka kasoobo kubanga wayambala ebizitowa yongera omugambire neiba akulina nti yambula kikulimba bwonaobyambula ogenda kunyumirwa nnyo obulamu buno nti n'omwoyo omutukuvu gwe twogerako ebyo byonna nga bwe tubyogedde naye takolagana nabyo tatuula webiri era nga bwomulira ndi mwoyo mutukuvu mwoyo muki mwoyo mutukuvu kakati ate bw'aba mwoyo mutukuvu nga si mwoyo mukyafu naye nga mwoyo mutukuvu kitegeeza atuula watukuvu abeera n'abatukuvu asula n'abatukuvu asiiba n'abatukuvu kyobulaba nga bwe yali ajja ng'agwa ku yesu eri gye twasomye nga tutandika yesu bwe yamala okubatizibwa ga nti aha bayibuli ega nti eggulu ne limubikkukira n'alaba omwoyo wa Katonda nga kakuye nga ejjiba dwaki jjiba ejjiba lino lyali lyeru ekikiikirira obutukuvu oke ekyokubiri dwaki jjiba because he is the Holy Spirit he is as gentle as a dove He's as gentle as a dove. Talwana na muntu yenna, takaka muntu yenna kola butuufu, alungamya bulungamya, akwabwi magezi, agenda akulumiriza mpola ekibiina omusango n'obutuukirivu, ayogera naawe nagakireke, ekyo nowaali kivuddemu, taleekaana, taliboggola, simanyi okiwulidde, nga bulaba era ejjiba kye kimu ku binyonyi ebitalwana. Ejjiba bwe lijja ne ligwawo mu kompaawundi yo, bwe liraba okwata wansi bw'oti, ng'okwata wansi olonda ejjinja, lyo terikulinda, nga libuuka nga likola litya? Nga ligenda terigenda kulwana naawe nga ligenda kati omwoyo omutukuvu ali gento okukoma eyo nti bw'alaba okukola ebitaliiyo nga yaabuuka ng'akola atya ng'agenda tagenda kulwanyisa he is as gento as a dove mukakamu bogano okwambula bino byo nkugambye okwambula n'omutegekera wana atula n'ogana okwenenya ebibiibyo n'ogana okuva mu bibiibyo n'osalawo otambule nga bw'osanze oyogere nga bw'olaba okole ebintu nga bw'olaba obulamu bwo nga bukyafu nga oganye okutambulira mu butuukirivu omwoyo mutukuvu takyakola nga yaabuuka bayibuli kyevemwogerako ng'egamba nti so temunakuwazanga mwoyo ayava eri katonda never grieve. Can imagine he is God, but in that nature of the Holy Spirit, you can even grieve him. No mwenyeza, adina atakuruanyisa, niwa anyiga, nga backing off. Nga gambo na nemeri de mkoze ndia, ngenze, kangenendi potinge, ewa chitafe, mtegeze ndio mwana wa ayonge dokaruba. Kufanga abada agenda muloji, ni mungamba togenda, na alemera kuna agenda dadala, neba muweleza ni message, na agantuka mudashika abili, na alinya boda, ni mungamba nange togenda muloji kuenda, umalido kuenda, na atula kuboda, nange ni muvake mabega, batuse wavirako, ni mungamba nangu limulokole waloko ka, kati umalido kuingira muloji, na amalili da, nginzo kulaba angaji ingira, nange ni nguma, ningamba kanyingire na muloji, mulemeso kuenda, ni nyingire mugamu nanguli muloko litoyenda munange nyezo wanga teyete masipeya ngate yambo na kaka waguru ngate jeja kaka wansi ngate aboteka wali nyezo kulaba ngali nyeldale hechitanda awenze wenvidi de yunga sivi linde nengambo why nze ndi mutukufu nyeze hasigara yogero moyo mutukufu nagamba tochikola gwenole mera kundi ngenda chikola tochikola ngenda chikola tochikola ngenda chikola to divorcing amukazi ngenda mu divorcing to wasa ngenda kuwasa asigara ayogera omoyo muchi asigara ayogera mpaka lwala bango umalide dala osaze waya umalide okugwayo olinga bana babuzambu mbuke mbuke naga tobuka banange togwayo ndize ngenze nali okabuka kalina ye kubomu te wanze omoyo omutukuvu agasa alabula, ayogera. Kampulido muta ngamba konti amina. Walia ulida ngambe konti amina. Sichaba ulida buluganda. Walia ulida ngambe konti amina. Omoyani. Omwetaga. Omwetaga mbula mubo. Kankulakeyo mga somala na nolu vanyema na atula. Kupange migaso jomo yomu tukufu. Jiwela nechikumi. Jensu bulo kula gano mo Bible. Neka nkulage yomulala, gena bikorobi abatume nkulage omoga somulala, ogomo yomutukuvu. Mukwagazise, omwagale, gwabadde talowooza nga konti wali musabye, otandika okwagala omusaba. Kama favors benyo. Bikorobi abatume, esule emu n'olunyiriri olw'omunaana wali walulabye, emu munaana, Humanga olabye emu munaana nyambo nsomere. Bikorobi abatume emu munaana.
0: Kolo bya abatume ebikolo bya abatume esulemu olunyiri olw'omunaana.
1: Yes.
0: Naye muliweebwa amaanyi omwoyo omutukufu bw'alimala okujja kummwe. Nammwe mulibanga bajulirwa abange mu Yerusaalemi ne mu Buyudaaya bwonna ne mu Samaliya n'okutuusa ku nkomerero y'ensi. Olw'omwenda.
1: Lunziriremu.
0: Olw'omunaana. Naye muliweebwa amaanyi.
1: Yes.
0: Omwoyo omutukufu bw'alimala okujja kummwe.
1: Yes.
0: Nammwe munaabanga bajulirwa bange.
1: Yes.
0: Mu Yerusaalemi ne mu Buyudaaya bwonna ne mu Samaliya n'okutuusa ku nkomerero y'ensi.
1: Nammwe muliweebwa amaanyi. Omwoyo omutukufu bw'alimala okujja kummwe. Ebyo bibiri bya njawulo. Biki? Tulabawo omwoyo omutukuvu ate tulabawo n'amaanyi. Muliweebwa amaanyi omwoyo omutukuvu bw'alimala okujja kummwe. Guno si gwe mulundi ogwali gusoose nga Yesu asuubiza omwoyo omutukuvu. In fact, bino abyogera amaze na kuzuukira. Naye yali yamusuubiza dda earlier than that nga n'omukwata tebannamukwata. Nga n'okufa tannafa, nga n'okuzikibwa tannazikibwa, nga n'okuzuukira tannazuukira. Yali yamusuubiza dda, yamusuubiza atya? Genda ddayo emabega katono nnyo mu kitabo kya Yokaana, essuula genda waakiri mu y'ekkumi n'ettaano, oba kale mu y'ekkumi n'ennya, eyo gyo gy'okuwulira ebigambo ng'amusuubiza. Yokaana 14:5, ebimu ku byawandiikibwa Yesu mwe yayogerera ng'asuubiza abayigirizwa be okubawa omwoyo omutukuvu n'ensonga lwaki ayagala kumubawa nawe njagala kulagayo ensonga lwaki omwetaaga ngambaako nti amiina ensonga lwaki weetaaga omwoyo omutukuvu emigaso gy'omwoyo omutukuvu bw'omufuna ofunira wa Yokaana 12:5 nsomerango yangwa
0: Yokaana essula ya 14 olunyiriri lwa 25 ebigambo ebyo mbabuulidde nga nkyali nammwe naye omubeezi omutukuvu
1: omubeezi
0: omubeezi
1: sikyabawulira omuki
0: omubeezi omwoyo omutukuvu
1: kitange
0: gwalituma
1: kitange gwalituma mu linnya lyange
0: oyo alibayigiriza byonna
1: oyo alibayigiriza byonna
0: alibajjukiza byonna
1: era alibajjukiza byonna
0: byennabagamba
1: omulidde egimu ku mirimu gye omulidde egimu ku mirimu gy'omwoyo omutukuvu Yesu yali wakati mukusomesa ng'akyabasomesa ng'abasomesa ng'abamentalinga ng'abawakano abawanakano abawanakano obudde ne bumugwako n'agamba nze ntuusiza okugenda minsoni gye bantuma wano tayimu yaayo eweddeko ŋŋenda mbadde nkyalina bingi nnyo ebyokubabuulira mbadde nkyalina bingi ebyokubagamba naye omubeezi omwoyo omutukuvu kitange gwalituma mu linnya lyange wangi oyo nno yalibayigiriza byonna era yanaabajjukizanga byonna egimu ku mirimu gye emikulu wangi kutuyigiriza byonna n'okutujjukiza byonna ani awulira ŋŋambeko nti amiina ŋŋambye egimu ku mirimu gy'omwoyo omutukuvu kwe kutujjukiza byonna kati bw'olaba mbuulira wano mazima nga simulina mba mpwedde kubana bino byonna byenzijjukira nga bye mbalaga mbasisobola biraba mbasisobola kubijjukira ne yesu bye yagamba byonna mbasina bwe mbijjukira kyokulaba nga kikulu nnyo omwoyo omutukuvu yasaakinga mu mitima gyaffe okumanya buli akaateekebwayo omuntu yakula ng'alinga bw'olaba kompyuta oba essimu zammwezi eza simaati fooni abaazikuriyetinga baazikuriyetinga nga batunuulira muntu baakoppa muntu katonda gwe yatonda nabo ne bakola kompyuta baakoppa muntu katonda gwe yatonda ne bakola ezo paamu foonis oba zimulaba zimuyita simaati foonis okugeza nga ki okimanyiko nti obulamu bwo buzze nga otegeera era ng'owulira ebintu bingi nnyo era ng'oyiga ebintu bingi okuva lwe watandika okubeerawo ozze ng'owulira bingi ozze ng'oyiga bingi byonna biri eri munda byozze ng'owulira opakira ku hard disk eri eri munda biri eri munda opakira information gye bagamba mu ssomero gye bagamba mu kyaki gye weesomera obwesomezi bye walaba obulabi bye wawulira obuwulizi byonna biri eri munda olinga bulaba kompyuta naye bwetu bwekola osobola ogipakira n'ogipakira information ng'ogenda obisavinga ku hard drive biri eri munda nga bingi nnyo kakati bwejja olunaku lumu ng'oyagala kulaba fayiro waliwo fayiro gy'onoonya waliyo fayiro gy'oyagala okugya mu kompyuta ogenda mu search bw'otuuka eri mu search n'oteekamu waakiri obugambo obutonotono ennyukuta entonotono ezinaakuyamba oba ekigambo ekinaakuyamba okusaaki nga ky'onoonya n'onyiga search ogiwa hint n'onyiga search essimu yo oba kompyuta yo munnange n'ekinoonya ogenda okulaba ng'ekuterawo ebigambo ebifaanagana ng'ebikuterawo ng'ega nti obirabye byebyo kaakati no ogwo omulimu ogwo mu bulamu bwaffe ogunoonya ebyateekebwa muno munda bye twawulirako bye twasomako bye baatusomesa mu kyaki naye nga baabisomesa dda ekyo ekibisaaki nga ne kibijjayo naddala mu kiseera eky'okubyetaaga bakiyita mwoyo mutukuvu bangi mwana nge ne bwoba tomanyi we kiri eri munda kibaayo oli wabasajja singa nagamba tubbe wategedde eyo essimu tugibbe munnange eri munda owulirayo ekigamba naye bayibuli egamba tobbanga wadde olunyiriri sirujjukira naye erinawegambira mwekiri munda eyo oyo aba ayogera oyo oyo aba akikujjukiza oyo akujjukiza bamuyita mwoyo mutukuvu akujjukiza bye wawulirako akujjukiza bye wasomako akujukiza byotekeddwa okujukira ebikwatagana n'ekigambo kya Katonda, ebikwatagana ne Katonda, bamuyita mwoyo mutukuvu. Ate era n'okusomesa akola atya? Sikyabawulira mu Luganda. N'okusomesa akola atya? Kubanga ate era musomesa omwetaaga. Ngambira neba nti weetaaga omwoyo omutukuvu. Mugambe ng'onkinyweza, kyogere ng'okinyweza nti mugendi weetaaga omwoyo omutukuvu. Weetaaga ki omwana wa Mukama? Weetaaga omwoyo omutukuvu. You need the Holy Spirit in your life. Weetaaga omwoyo omutukuvu. Agandi ebigambo ebi mbabulire nga nkyali nammwe. Naye omubeezi, omwoyo omutukuvu, Kitange gw'alituma mu linnya lyange, oyo alibayigiriza byonna era alibajjukiza byonna bye nabagamba. Ogwe mulundi ogwasooka nga Yesu, oba ka ngambe gye gimu ku mirundi egyasooka nga Yesu asuubiza abayigirizwa be omwoyo omutukuvu. Kati eri mu maaso ng'amaze okuzuukira, tumulabye mu bikolwa by'abatume essuula ebaddemu olunyiriri lubadde lwa munaana. Agambye atya? Abagambye muliweebwa amaanyi omwoyo omutukuvu oli gwe nabagambako bw'alimala okujja ku mmwe. Okay? Anaatera okujja taata anaatera omuweereza, agenda kujja ku mmwe abatuuleko. Naye olw'okuba mutukuvu nammwe mwetaaga mubeere batukuvu, mumwetegekere, mwenenye ebibyammwe byonna byonna byonna bw'agenda okujja. Ye tatuula wakyafu, agenda okutuula nga watuula wayonjo. Naye zino ze advantage zajja nazo. Ekisooka byonna bw'akutuulako, ekimu ku byajja nakyo bakiyita amaanyi. Gamba nti amaanyi. Yogera mpulire, gamba nti amaanyi. Muliweebwa amaanyi omwoyo omutukuvu bw'alimala okujja ku mmwe, nammwe olwo munaabeera bajulirwa bange. Gamba nti abajulirwa. Munaaba bajulirwa bange mu Yerusaalemi, mu Buyudaaya, mu Samaliya n'okutuuka ku nkomerero y'ensi. Mugenda kubeera bajulirwa, mugenda kubeera babuulizi, mugenda kuba nga munjogerako gye munaagenda. Omujulirwa yo yayogera bye yalabye oba bye yawulira, ayogera bye yalaba oba bye yawulira, ye mujulizi, mumujulirwa. Mugenda kubeera bajulirwa abantu ng'alinga abagamba nti okikola nga toyina mwoyo omutukuvu kikaluba kaluba muko, kubanga n'okutya kuba kungi nnyo. Era bano be yali agamba baali batume, baali batume, naye bambi omwoyo omutukuvu nga tannajja ku bo. Era baali mu kiseera kino nga bali mu ntiisa y'amaanyi, kubanga baali beggalidde mu kisenge olw'okutya Abayudaaya, nga tebasobola kuvaayo. Peetero nga tasobola kuvaayo n'agamba abantu nti mulokoke, Yesu abaagala, mukyukire Mukama, mudde eri Katonda, mulekeraawo okusamira, mulekeraawo okubba, mulekeraawo okwenda, mulekeraawo obutamivu, mulekeraawo bakazi abangi okwendeguza, mulekeraawo. Peetero nga takisobola. Era mwena munajjukira bulinnya ow'ekitiibwa ono Peetero ku lunaku lwe baakwata Yesu. Mujjukire ekyaliwo bwe baakwata Yesu nga bali mukumukuba embooko Yesu. Peetero ng'atudde awo ku kyoto ali mu kwota. Ani ajjukira Peetero kye yakola ng'ali ku muliro ayota? Ani ajjukira yakola atya? Yamwegaana. Abasajja baamutuukirawo, akawala kaamutuukirira nga Yesu wali wali bamucapa embooko. Wabawo akawala omuntu bannange yajjirwa obuwala, kawala kaamutuukirira ne kamugamba, waayo wategedde, obadde ng'otambula naye, obadde otambula ne Yesu? Peetero n'agamba ani? Nze. Nze? Oba ogamba ono? Ogamba ono oba ogamba nze? Nti gwe wennyini obadde ng'otambula naye. Kati musajja watulokoba yali tajjudde mwoyo mutukuvu, okutya kwamugwira, okutya ne kuba kungi okukakana nga Yesu amwegaanye. Omwoyo omutukuvu yatumalamu okutya. Abadde atya, ogenda okakyobadde otya nga tokyakitya? Nambaako nti amiina. Bali ab'ensi, ab'ensi bw'aba anaakuvuma anywa mwenge. Ab'ensi abatalokokanga bo bakola batya? Bo banywa mwenge. Natema kangala, kangalasi, n'alyokanywa walagi w'akaveera, n'alyokajja ku lumbe n'abavuma buli kye yayagala edda okubavuma. Kasita amala okunywa era yagandi, mungulire nze nja muvuma, mwe mumpe omwenge ngenda muvuma. N'alyokajja ku lumbe bagamba omutamivu tabaagambwa, ku buli byayogere kumi kubako ebituufu mwenda. Era ogenda omulira ng'atandise, omufu ono yafudde naye namwandu alabika yamusse. Olwongomanya tewaliwo baamugulidde omwenge. Bamuke tuvumire namwandu ono ave wano ebintu tubitwale. Simanyi owulira? Omutamivu taba agamba kyaba ayogera ekyo, aba yakirowoozezzaako nga tannanywa, naye nga talina bw'akyogera nga tannanywa. Kati omwenge guno gwe gumwempawalinga ne gumuggyamu okutya, n'alyoka ayogera by'abadde atya n'abikubawo. Kati omwoyo omutukuvu naye yakulanga mwenge Icho nze nchi vega ambide. Ya kurangachi. Chovula banga Bible yekubiriza abalokole obutanywanga mwengo ja kufuna overdose kubanga olede yenyini Holy Spirit wanji na yenyini alinga mwenge bwamalo kuyingira mu bwati nga kuyingide chova dotia obato kya chitia era ono Petero ayegana Yesu nagamba yeta mumanyi nako tamulabanga nako tanane je yali amulabye tamulabanga talina nje yali amulabye nabagamba mumveko natuka nokweko limira bamubuze minundi esatu omusajja eyo mumanyi sina je nali mulabye mumve nako nebagenda nebadda nebambuze ogwo kubiri nagamba nze okufira mu kitoke kyagonja nga nokuba butonyerera sira banga ku musajja oyo amwegaanye yamwegaana ebyaddala naye Petero y'omwono ayegaana Yesu ku lunaku lwa Pentekooti lwe sina budde kusomerako essaawa eno mu kitabo kino kyennyini kye tubaddemu ekyabikolwa by'abatume essuula ey'okubiri yonna bw'onoogisoma kino ky'ogenda okuzuula ku lunaku lwa Pentekooti bwe yamala okujjula omwoyo omutukuvu Petero y'omu ayegaana Yesu baamusangaawo n'akabinja ke n'abatume bonna be yali nabo abatume nga 12 nga bonna bajjudde omwoyo nga boogera mu nnimi empya basaba nnimi mpya boogera mu nnimi empya abaabalaba abaali babalinaanya ne bagamba kirabika batamidde omwenge omusu bagamba batamidde ki nagambye omwoyo omutukuvu alinnya omuntu oluusi abanga mwenge baagenda obalaba balabika bakoze batya abaabisomako mu nyambe mu ddeemu abaabalaba bagamba nti balabika babadde ki balabika batamidde omwenge naye nga gwo guno gulabika musu musu balabika banywedde musu new wine banywedde musu katuwulire ekyaliwo wulira gamba nti mpulira Petero onayabati angeda Petero onayegana Yesu Petero onayegana Yesu emirundi esatu Petero enkoko gwe yalumiriza omwami oyo ku lunaku olwo bwe yajjula omwoyo omutukuvu ku lunaku lwa Pentekooti n'ayimirira n'ayaŋŋanga ekibinja ky'abayudaaya bali bennyini abatta Yesu nga talina kyabatyako n'abagamba basajja mmwe muwulire Petero tunywedde mwenge musu muleme kulowooza ntutamidde naye kino kye mulaba ekitubaddeko nabbi Yoweeri kye yayogera kye yalanga kyawulirutu munaku ez'oluvannyuma bawala bammwe ne batabani bammwe baliragula baliyogera ebyekitalo baliyogera ebyamagero kyekitubaddeko era njagala obbagamba basajja mmwe munkyukire Katonda muve mubibi byammwe mulokoke munkyukire Mukama musuule eyirizi muve mumasabo muve mubusamize n'ababuulira enjiri gamba n'ababuulira omanye ekyaliwo ku olwo omanye ekyaliwo ng'abuulira tewali yamukwata kyokka ng'abantu be bamu be yali abuulira bebamu abaamubuuza luli ne yeegaana kati ate baaliko kati baalangira yatuuka n'obbalumiriza mu bigambo byayogera ebingi singa ogenda n'obisoma mu bikolo byabatuma essuula ey'okubiri yabagamba nti oli Yesu gwe mwakomerera Yesu gwe mwakomerera mu linnya ly'oyo simanyi owulire ng'abalumiriza mulinja lyoyo ono omulema abadde omulema kati ayimiridde ng'atambula nga mulamu yabalumiriza n'obbalumiriza gwe omanyi kye bayita okulumiriza bo authority bomanyi nti ewiiki ewedde oba mu myezi ebiri egiyise baakomerera mukamaawo naye gwe n'omira mu maaso gaabwe n'obalumiriza oteekwa okuba ng'olina ky'oyambadde omwoyo omutukuvu ajjawo okutya okutya tekuddamu kubaawo okutya kugenda era bayibuli gandi bwe mwali muweebwa temwaweebwa mwoyo wa kutya omwetaaga oyo ajjawo okutya okutya ne kugenda mwe mwena muli wano temusobola na kubuulira njiri bangi kumwe temusobola kubuulira njiri neje musula muti ogamba kube musula nabo ku mizigo nti bannange ojolokoke neiba ne mu taxi mojide we no jude ntisa otia ogamba omuntu yena yena gotre ne mu taxi tinimu ne musabaze munnange onolokoka di omanye kikulemesa gamba nti okutia si chaba uli nti okutia je mukolera yonna abamu kati munda ba ku TV abala muli eyo munda ba ku radio oyo neiba gotude na yao mulokole gwe omwami eyo gotude na yao omuchale eyo gotude na yao wamugambye konti yeta ago okulokoka yeta ago okukiriza Yesu tonna chikola omanyirwa chitonna chikola otia ogamba bwe namugamba na mvuma bwe namugamba na nkuba bwe tso nene ngeche wunyisa zembade sino laba yo bantu bakuba bantu babulira anjiri mu Uganda mukama bada akitubedde eggwanga lino waakiri lissaamu ekitiibwa mu mawanga amala bakkuba mu mawanga amala bakutemako omutwe wano wonna mu Middle East wogambira nti ndokose muganda wange okyogera nga neddamu omazeddi wandiika kuba essaawa yonna bakukwata ne bakutemako omutwe e Iraq Saudi Arabia Egypt Kuwait n'awalala Iran mutwe baguggyako mu Uganda tewali nakkuba luyi naye enjiri yabalemu okubuulira tolabanga kitalo nnyo tolabanga n'okuswaza kiswaza mu Uganda tewali naakukuba luyi na hii neguwazi na hii mutakisi uruwa lero tewamu gambia konti Yesu wa kuagala weta agokurokoka mu Uganda tewali na kubalui na hii neku mizigo Joshua bakulemu gamba konti Yesu wa bagala tulabange chukubulako weta agamoyo motokuvu ana ubana kwa kubula mubo nga mazoku tulako toina mtu guogenda kuda yokutia buligono laba ujamula banga kasito mao kubikuatagana na ukurokoka kubikuatagana na injili ujakubu magali za bulokozi ngouli ya chukurumiriza tosula kumalaga itaku mtu guotaboli denjili ngouli loswara uganti aumba sikoze au Yesu mba mlidemo urukwe wesibu ulira umoyo mtu kububu onomo funa agenda kuja wokutia mabula mbo mlinye ya Yesu na babulide chilade chivao elije na sokederi mmake suleye kumina mkaga jena sokede ya gambi muna agobange mizimo kastamu na mufuna muna agobange mizimo mulinyali ange muna kuatanga kuchintu echita techiba kole nga kukabi ngamba konti amina nevito jabi kuatako mbutanua mbutanua jabi kuatako ngatibicha akuta muna anyange chintu echita techiba kole nga kukabi muna kuatanga kumisota ebebio natibisoboka paka ngoju domo yomotoko ngambira neiba kulina nyinti omwetaga katiba sebo ni banyabo chovula batote kwa kusubwa runa kuruwa ancha lugenda kubalu wa moyo mutukufu tugenda kusabira bantu kujula moyo mutukufu era gwa ulilanga mwagara oba chisobo kuruwe ncha lusire waliari ya demere mere chijota liangako chicho ugendo kulia chota lianga emere ya kula bulala nijo tendeza ndi ya bei nyonyonyonyo wajuguze mitwaro mukaga era bomalo jidia buhita kisa wanya ngega manjaga la kuntu wala mutoi chukanga wajirede mwe mitwaro jena wagenzi ulojiri ya wama zena kwe kweka wajiri dene kubano mbukubanga mere ya bade ya metuwaro kumi eye kumi yegenda mutoi neye taniragawa gama ndiye yo mukabu yonjo neye na neye vili neye satu neye ogumu neye tano neye satu na ya lidaka toga kuru kumi biona kabu yonjo tunza gandeno ya guzemi tuwa rukumi katujitede kewa nebali techiki hiyo katemede kutawa njisa wele tegenda kugwa monsi weta kechisinga kumere bachito moyo mutukufu ani ya uliangambe nti amina you need something better weta kechisinga kumere something better than food and that's the Holy Spirit agendo kuchu sobra mbo akwe guidance akuwa manyo kuleke bibi abamu kumembade mstruggle inga ne bibi oli yao gane bandangeze ngandi muntu muna kwa ni alinyamba ni alintasa bibi inga binsome de bandangeze akobie kutula kobie agana Holy Spirit moyo mutuku agenda kuwa manyo kuleke bibi ebimu mulinye li aes habi kujemu hata kuwena amanyi ngo sabida na abuladi nebaona hata kuwena amanyi ngo goba daimoni na agenda ogobe mizimu nejigenda hata kuwena amanyi omusamiza gamenti ndokose sabuli angero lieta gokocha omgende tila parafini na kabiditi ndioche olioche walemera kuba uchi kubadeko mulinyali ya Yesu kama ndi mweta agoyo omweta agamubula mubo ya goba ni ndwade ndwade nazi goba mubili kubanga banga abanga guwado kuchupa inga enyumba yu bobanga ababi baba de ku property yo ababi nga baba de babedanga ku property yo ababi nga bamenyama disa ne bayingira enyumba nojuwa aba security babera bajibera ababi benenyawo ne bagende walala bagamba mama wayo nonese wali aba security bebasulao chechiba buliriro moyo mutuku vuno maleta mu bulamu bwo endwade zigenda zokazigandi wanwayo kwakoze wati ha wanwayo nonese endwade zigenda daimone zigende mizimu jigenda abakuloga babera tebacha kusobola okwata kuchita ni chitakola kabi obuke dogo enota zimba chigere gundi weta ago moyo mutukufu areka mbabuli ichikwata ku moyo mutukufu tewali wo otoka noganize sichamu etaga kubanga atamulina amwetaga na ya mufunako yetaga juzeo na wa ya mufunako weta ko juzeo yakulege byandi kwanti moyo mutukufu bamujuzao utambula munsimu none kutawanya tawanyana nafuka tenge tenge nga yetaga okujuza bana batume Yesu yali agamba balina kubanga yabasize omuka kuluna kulina bagamba mutolo moyo mutukufu ne batola ne yataka tubala babuna abasubiza ndiwe muna jula kitegeza bayina ne nga tebajudde kati wali abalokola abayina Holy Spirit ne nga tebajudde Holy Spirit bwetaga kujulo gende kulevo yo kujula muri nyeri Yesu teke mikono abulu kama ntia Yesu umoyo mutukufu mwetaga mwetaga ayi mukama mkwega ila ayo moyo mutukufu oteke teke okujuza obulamu bwange nsonyiwa bina bie mbade nkola mongeri enchabu bie mbade ntambulobu bi bie mbade neisobu bi binsa nyewebio na ayo moyo mutukuvu oteke tekobu na mbuangu ngobu lime obwe tegese bwebage ndo kusiga mwensigo ayo mukama mbuteka teka nga nindi do kujuzibwa okwo moyo mutukuvu nkoyo kutambula mubula mubuno nga sirina moyo mutukuvu mwetaaga kuba ntegedde agasa nnyo yajukiza yasomesa yantangira ebibi yampamanya okubuulira enjiri yanyamba yankonekitinga wa Katonda esala zange okubeera nga ziwulirwa ekyo nakyo yakikolako ayo moyo mutukuvu ntegeka obulamu bwange nkwetegekedde mu linnya erya Yesu amiina.
2: Obubwe wadu baka wenjiri numulabilis Dr. David Chiganda wakushente fuka center mengo uwebaru kuodiliza umulabilis Dr. David Chiganda muweleze chukusabiracho umubulile chicho ize umusindikile nobujulizi sindika voice note nika video kwa WhatsApp ye kuzio msambuzio mkaga renda satu umulabilis Dr. David Chiganda akuyo bazo kwa gilo baka wenjiri ukusiga nange shage na masu yiba zabantu behoima kakomero chenjoje chukube chankwanzi kagadi nilitubi bilale bidinanyi kama kuwa mkisa.
3: Evirunji bigwa vyocha. Oyabadi Bishop David Chiganda. Owa Christianity Focus Center. Mengo Chisei Kampala. Muprogram. Amange Kanisa. Katite Chisera. Osemu Nkola. Vyo Izei.
4: For that little boy living with AIDS.

Confederation Cup. It's Africa yona. Umpira kutamwe mituwale biri. VIP mituwale ikomi. Kutamwe mituwale biri. VIP ikomi. Ichakara. Tunga tikiti yao ya ordinary. Kuruko office za Kitara. Made Street Hoima. Rundiki. Kinubi. Otulili St. Patrick. Kange zindi. Zili online. Hamikuti yone ya Kitara. Hoima sita stega meja kusabama izi. Nyongera. Nyongera. Uhuru mura kumupira. Kitara. Nebukusabi hila. Kuruka ichapti. Kutamu. Mituwale biri. VIP mituwale ikomi. Mota semba. Kitara nebukusabi hila. Kuzikumina msancho. Kuzikumina kwa ikumi. Kilukia mkaka. Sa ikumeza uwe wangyo.